0: Wow, Mbak Po.
1: Ala huang tu yang.
2: Wada kambolo, lawa maco, sisi maco, layang maco.
3: Artu utara takar.
0: Iya.
3: Betul.